0: Kina kumania na riu nigo kena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu tu Eldoret mitabo ni ya 91.2 gukena FM ruiba top
2: yesho kakia mutumia
3: mutumio ya
2: Kena FM ni turako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
4: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia rociaro rukite
5: ina wacia na nyingi ciage kwire itakigwetago
6: na kwire
7: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
8: kuguna ni ndimuruti wira ni muhuri wa biashara na ndimutongoria
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
9: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
10: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
2: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
11: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
2: gũkena rũcinĩ your morning kickstart

na mere kuhurirwa thimu ni wero horo wa thimu yaku esta na ikirio grito device ya fithi reso na ikirio grito device ya fithi haro ni na ikirio grito device ya rent samuel na ikirio grito device ya rent aya mudogo eto na mudogo eto jeni ni anegerwa sola ya giyeite na soreo eruketie ni akonekto mudogo eto jeni nigetha wewe thina thena gukenera utungata waku makuria gwa sokomurwa so oya thimu yaku gutigire ewe mwene gutigire ni wathii na mbere na kugeria munyaka waku unyite wega torira gutigo thina mbere na guthaka tondu na yeri boro wathii na mbere ri no eno uranengerwa munyaka uthikiririe nona kindu kiria urenda kuinyuka nakio wadha kama itamata tuta negere tuori ogo ikirio giri giri ogo ikirio giri dada tu na magana matano wadha kama itamata tuto neteri wahota kukura weni wa shaguro ni mashini na waikirio giri giri a giri dada tu na magana matano wana wahota na fizi toni ore dari ogo ikirio giri tu edify mpesa ini wana wahota na vocha toni ore dari ogo ikirio na baini wadha kanayo giri date wana wahota na rentiri ogo ikirio zimbo ime ya wadha kanayo grito edi wana wahota na stoko li zimbo ya wadha kanayo li ego ikirio gridate fai na beo waho wadha kanayo li wahota na uza li ya griko mire neo kuhore uo zimbo oko one zimbo wahota na ya grito edi okuhore una na beo oko one sora ya grito itere okuhore una na beo oheane location ya kurio kareheru item yaku no fee na voucher na rent na stock gotire thimu rahurirwo no indo cia kurekirirwo oya thimu yaku wekere *624# oya thimu yaku wekere *624# oya thimu yaku wekere *624#are we together